0: irin na wannan barnan da kwari suke yi. Akwai wanda suke sayar da magani jabu, kana ga yaron ka fesa ya zama aikin banza.
1: Masanan harkokin noma kamar Malam Abbas Umar na Bingi, shugaban kungiyar manoma da ake kira da na Bingi Farmers, da suka alakanta karuwar matsalar da sare itatuwa da tsutsotsi ke rayuwa a kai, da yasa suka koma kan sauran tsirrai, sun bayyana shawarar abinda ya kamata a yi domin magance wannan matsalar.
2: Akwai wata ingantaccen iri da ake kira Bolgat, wanda muna kiransa Mahiko, kasar Indiya suka yi shi iri na auduga ne. Gaskiya magana shi baya bukatar ma maganin kwari ko tsutsa. Inda ya riga da ya fito banda taki ba abin da zaka saka masa, kuma irin nan yana ba da amfani mai yawa. Duka sauran ire-iren amfanin gona da ake noma duka ana iya maida su, a zamanantar da su a maida su irin wannan iri na auduga.
1: Manoma da masana tattalin arzikin kasa na bayyana damuwa kan tasirin matsalolin da za su iya yi ga wadatar abinci da tattalin arzikin kasa, inda suka yi kira ga gwamnati da ta samar da tallafi ga manoma domin samun magunguna masu inganci da iri da kwari ko tsutsotsi ba za su yi musu illa ba, don magance wannan barazana da manoma ke fuskanta. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
3: To har wa yau a Najeriya, hukumar raya kasashe ta nan Jamus wato GESET ta shirya wata bita a birnin Yola na jihar Adamawa domin tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan yadda za a samu hanyoyin baiwa mata ƙarin mukamai a harkokin shugabanci. Wakilinmu da ke Yola, Mubarak Aliyu Sabayaro, na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Taro ne na yini uku wadda hukumar raya ƙasashe ta gwamnatin Jamus GIZ ta shirya domin lalubo hanyoyin baiwa mata dama a fannin jagoranci da ma yaƙi da cin zarafin mata. Barista Fatima Raji na daga cikin mahalarta bitar.
5: When we talk about the 35% affirmative action for women, this are policy in place.
4: A cewar ta, idan aka yi magana kan kaso 35 na shugabanci da aka ware wa mata, wannan tsarin ya jima yana nan. Muna son gwamnatoci su tabbatar da suna aiwatar da wannan tsarin. Amma dole ne mu yaba wa gwamnan jihar Adamawa domin ya zama abun kwatance a Najeriya, saboda ya nada mata a gwamnatin sa. Kama daga mataimakiyar shi har zuwa mataimakan shugabannin kananan hukumomi a fadin jihar Adamawa, kuma muna son wannan tsarin ya daure haka.
5: So we want this policy to continue.
4: A Najeriya dai shekara da shekaru mata na fafutugar ganin cewa sun samu dama na damawa da su a harkokin shugabanci a kasar, wadda GIZ ta ce bitar na da alaka da son cimma wannan manufar da aka dade ana fafutuka akai. Mr. Hussaini Momo Lawal, baban jami'i ne da ke haɗin gwiwa da hukumar ta GIZ.
6: What we intend to achieve is,
4: yace abinda muke son mu cimma shine idan muka sake zuwa jihar Adamawa, muna son gani ana damawa da mata masu yawa harkokin shugabanci da ma gwamnati. Hakan shine dalilin da yasa muka shirya wannan bitar, domin mahalartan su ci gaba da fafutukan nema wa mata dama ko ma a gwamnati da za a kafa nan gaba.
6: They will be able to advocate for more inclusiveness in the next administration.
4: Majalisar dokokin jihar Adamawa ta bakin shugaban masu rinjaye na majalisar Mrs. Kate Raymond Mamuno ta nuna bukatar daga murya domin baiwa mata dama.
7: That did not end here as Governor Fintri ends his tenure.
4: A cewar yar majalisar, kada a ce batun damawa da mata iya zamanin gwamnatin Fintri kawai zai tsaya. A'a, bai kamata hakan ba. Ina kira ga masu ruwa da tsaki, musamman maza ƴan uwanmu, da su karfafa wa mata gwiwa a dukkan wasu abubuwan da suke yi na yau da kullum.
7: They should involve women in all their dealings.
4: Ita ma commissioner sifiri na jihar Adamawa, Mrs. Wunfo Anthony, wacce ita ma ta halarci bitar, ga abin da take cewa.
8: As a member of the executive council.
4: A cewar commissioner, a matsayina na mamba a majalisar zartaswa ta jiha, ina da rawar da zan taka, musamman kan duk wani tsari da aka zo da shi da ya shafi mata, inda zan iya ba da shawarin cewa a yi la'akari da kaza da kaza, domin damawa da kowa da kowa.
8: So that everybody will be carried along.
4: Wannan fafutukar dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tunkarar kakan zaben shekarar 2027 a Najeriya. To ko hakan zai yi tasiri? Lokaci alkali. Mubarak Aliyu Sabayaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
3: To a makwabciyar Najeriya, Jamhuriyar Niger, kungiyar Alternative Espace Citoyen ta kaddamar da taron muhawarar shekara-shekara da manoma da makiyaya da kuma kungiyoyin mata kan batun kare iyali da kuma karancin abinci. Wannan taro na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi suka yi gargadin cewar akwai yiwuwar samun ambaliya a bana da kuma fargabar daukewar damuna a cikin gaggawa. Kan wannan batu daga nan Bonn, abokiyar aiki na Binta Aliyu Zurmi ta tattauna da Jibo Banya, shugaban kungiyar manoma da makiyaya da ke Jamhuriyar Niger, don jin yadda suka ji wannan hasashe da ma yadda za a tunkari lamarin.
9: Lalle wannan gargadi da an kai gaba gare ni an kai shi a yanzu in ce a kwana uku. Wannan abu ne wanda mu da mu aza za a samu cikinsu, cikin guda dai za mu samu guda. In ba a samu ambaliya ba ana samu fari. Nike muna shirye ga irin waɗannan abubuwa za mu shi cikinsu dai guda zai wakana.
10: To wani yanki ne na jamhuriyar Niger aka ce wannan al'amari zai shafa?
9: To ka san matsalan shi ne a kwatanci da sun kai dai wurare inda ya yi noma kamar wurare wanda za mu ce dandi. Nan ne zai samu wannan abun. Amma ka san mu matsalanmu yana yi wa ruwa ya faɗi wani wuri nesa. Kamar yanzu in ka ɗauka cikin ƙasa Agadez sai ka gani ruwa ya faɗi can wajen Algeria ko ya faɗi can wajen Libya ko ya faɗi wani wuri can daban. To ruwan nan shi zai gudano sai ya zo shi ne zai zo ya yi muna ɓanna.
10: Malam Jibo, ta yaya za a fuskanci wannan al'amari don ganin bai yi muni ba irin wanda aka gani a Niger a shekarar 1984?
9: Yanzu abinda munka yi dai da munka sa gaba shine muna maza-maza mu gaya ma mutane muna yi taruruka ga wurare wanda ku kiyaye, ga inda zaman ku kiyaye makiyayan, ga wani wuri in kun ga damana zai zo ko ma dare ya zo bai kamata ku kwana nan ba, ya kamata ku koma bisa tudu, kar ku koma bisa hanyar ruwa. Akwai dai abubuwa gargadi da yawa waɗanda muna yi da mu da masu hukuma.
10: A wasu ƙasashe idan ambaliya ta zo akan tattala su zama alkhairi maimakon su zama matsala. Menene yasa kake gani babu irin wannan ci gaba musamman ma a Niger da ta saba fuskantar wannan matsala?
9: Ka san yanzu Niger ta sake ma tafiya. Tafiya na kullum muna jira a kawo muna nan. Ina tamani wannan salo an fara manke shi. Yanzu an maida hankali ne yaya ne mu ma za mu aikatawa. Abinda muka tambaya dai shi ne a ba mu iri mai kyau. Ina tamani nan kuma hukuma ta maida gaba wannan aiki. Kuma abincin bisashe mun tambaya a kawo muna bisashen abincin bisashe tun da wuri-wuri tun bisashen ba su gaji ba.
10: Wani gargaɗi ne za ka yi wa al'umma don ganin koda wannan matsala ta zo ta fari da ma ambaliya ba ta yi illa ba?
9: Ya kamata cuɗayya ya shiga tsakaninmu. In kana da makwabcinka, in wani abu ya same shi na fari wanda ya kamata ya kula da shi makwabcin shi.
3: Tattaunawar mu kenan da Jibo Banya, shugaban kungiyar manoma da makiyaya a jamhuriyar Niger, kuma kada a sha'afa. Waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe, wanda a yanzu haka za a iya sauraro kai tsaye a babban shafinmu na internet dw.com/hausa kafin mu ɗora bari mu ɗan sarara.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya wani rikici kan kudin yakin neman zabe ya barke a cikin jam'iyya mai mulki ta APC, lamarin da ke haifar da rudani a cikin jam'iyyar. Har wa yau a Najeriya hukumar JAMB ta fitar da mafi karancin maki na 150 a jarabawar ga kowane dalibi da ke neman gurbin karatu a jami'a. A jamhuriyar Niger, makiyaya da manoma ne suka koka kan yadda ake samun karanci wato wuraren kiwo, lamarin da ke haifar da karancin nonon dabbobi a kasar. Waɗannan da masu batutuwan za su zo bayan Musa Tijjani Ahmad ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Ministoci biyu sun yi marabus a gwamnatin Burtaniya sakamakon yankar gauna da Prime Minister Keir Starmer ke fuskanta. Isra'ila ta kafa kotu na musamman da zai hukunta mayakan Falastinawa da ake zargi da harin ranar 7 ga watan Oktoba. Faransa ta sanar da zuba jari na biliyoyin daloli a nahiyar Afirka. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya sanar da zauren majalisar dokokin kasar cewa ba shi da burin yin murabus daga makamansa, duk da kiraye-kirayen wasu daga cikin mambobin jam'iyyarsa ta Leba. Starmer na ci gaba da faɗi tashin samun goyon baya daga mambobin majalisar dokokin Burtaniya tun bayan yankar gauna da kuma rashin nasara da jam'iyyar Leba ta fuskanta a zaben ƙananan hukumomi da aka gabatar. Meta Fabula ita ce minista ta farko da ta yi murabus a gwamnatin Starmer, yayin da ta buƙaci firaministan da yi duk mai yiwuwa wajen ceto ƙasar daga faɗawa tsaka mai wuya. Kazalika minista daga yankin Birmingham Jesse Philip ta yi murabus. Firaministan ya sha alwashin samun tagomashi tun bayan jawaban da ya gabatar, tare kuma da fatan samun tabbacin ɗaukacin al'ummar ƙasar kan sabbin tsare-tsaren dokoki da Sarki Charles na uku zai yi jawabi a kai a ranar Laraba. Majalisar dokokin Isra'ila ta gabatar da ƙudurin kafa kotun soja na musamman domin hukunta mayakan Falastinu da ake zargi da hannu a harin ranar 7 ga watan Oktoba, ciki har da tabbatar da hukuncin kisa a kansu. Ƙudurin ya samu amincewar dukkan 'yan majalisar dokokin Isra'ila ciki har da ɓangaren adawa. Hukuncin dai zai shafi mayakan Falastinu da aka cafke bayan kai harin da kuma waɗanda suka yi garkuwa tare da azabtar da 'yan Isra'ilan a yankin ziran Gaza. Kafofin yada labaran Isra'ila sun bayyana cewa kimanin Falastinawa 400 ne za a gurfanar a gaban kotun da ke birnin Kudus. Guda daga cikin shugabannin ƙungiyar Hamas, Bassem Na'im, ya soke ƙudurin hukunta mayakan na Hamas, inda ya buƙaci ƙasashen duniya da su gaggauta ɗaukar mataki kafin bakin alƙalami ya bushe. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar da zuba jari na biliyoyin daloli domin ƙarfafa hulɗa tsakanin ƙasarsa da sauran ƙasashen nahiyar Afirka. Macron ya sanar da zuba jari na kimanin euro biliyan 23 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 27 a fannoni da dama da suka haɗar da makamashi da fasahar kirkira ta AI da kuma noma. Shugaban ya ce hamshakan 'yan kasuwar Faransa za su samar da euro biliyan 14, yayin da takwarorinsu na Afirka da gwamnatoci za su samar da euro biliyan 9. Shugaban ya furta hakan ne a taron yaukaka dangantaka tsakanin Faransa da kasashen Afirka, wacce Faransar ta yi wa kasashe da dama mulkin mallaka. Ya kuma jaddada cewa Faransa za ta ci gaba da mutunta muradu da kuma 'yancin cin gashin kai na kasashen. Shugaban Kenya William Ruto ya ce dole ne a yi zube ban ƙwarya wajen fayyace muradun ƙasashen nahiyar, inda ya jaddada buƙatar 'yanci da kuma samar da daidaito wajen hulɗar kasuwanci da kuma diplomasiyya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta sanar da cewa wato mutane 11 ne suka kamu da annobar hantavirus a cikin wani jirgin ruwa, ciki har da mutane 3 da suka mutu. A jawabin da ya gabatar a birnin Madrid na kasar Spain, shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce an samu mutane 9 ɗauke da ƙwayar cutar ta hantavirus, a yayin da ake ci gaba da bincike kan mutum 2. Ghebreyesus ya kuma sanar da cewa tana ka killace mutanen domin gudun yaduwar cutar cikin gaggawa. Kimanin mutane 150 ne ke cikin jirgin ruwan da suka fito daga kasashe 23. Jirgin dai ya taso ne daga Argentina zuwa tsibirin tekun kudancin Atlantika dake kasar Spain. To karshen labarin kenan gare ki Fauziya.
1: Ta gaida Musa Tijjani Hassan da wato Tijjani Ahmad da ya karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za a ji cewa matafiya a Mali na fama da matsaloli sakamakon toshe manyan hanyoyi zuwa Bamako da kungiyar Janin ta yi. Muna tafa da shirye-shiryen duniya mai yayi da lafiya jari da kuma wasiƙun masu sauraro, amma mu fara da sabon rikicin jam'iyyar wato APC. A Najeriya rikicin cikin gida ya barke a jam'iyya mai mulki ta APC inda sabani ya shiga tsakanin gwamnonin wato jam'iyyar bisa batun kuɗi na yakin neman zaben shugaban ƙasar. Inda ake batu na tsabar kuɗi na kusan naira miliyan 1,800 inda wannan rikici ke barazanar raba kai a tsakanin bangaren gwamnan Imo da kuma shugaban kungiyar gwamnoni da kuma wato gwamnan Ogun tunda dai sabon rikicin ya fara jawo damuwa a jam'iyyar ta APC. Ubala Musa na dauke da karin bayani.
3: Gwamnonin Ogun Dapo Abiodun da dan uwansa na Kwara Abdulrahman Abdulrazak da ma gwamnan Enugu Peter Ambani dai ke jagorancin kokarin jiyo mulkin cikin gidan na tsintsiya. Kuma a cikin tsakiyar sabon rikicin dai yana zaman batun daban wasu tsabar kuɗi har naira miliyan kusan 1,800 da gwamnonin suka zabta cikin kuɗin rabo na tarayya ta ƙasar domin yakin neman zaɓe na shugaban ƙasar a zaben na bade. Ana dai zargin ozodin man dai na gaban kai wajen batun kuɗin da ke zaman ƙashin baya na ayyuka na ƙungiyar jakadun sabon fata na shugaban ƙasa da ke yakin sake zaben Tinubu. Duk da cewa gwamnonin sun nisa cikin faɗi na kuskure aka tafka a cikin tunanin satar. Da mu cikin gidan APC na da nisa ga masu zai da ke fatan kai zabe a madauri guda daya. Dr. Umar Tanko dai yana zaman shugaban kungiyar Tinubu Support Group dai kuma a cikin kungiyoyin neman sake dora shugaban kan mulki.
4: Na san ba wani abu ne zai gagarar jam'iyya ba da shi shugaban kasa wajen tabbatar da sasantawa tsakanin su. Su yan jam'iyyun adawa kullum ba su da wani buri su ga an samu farako a cikin jam'iyyar mu ta APC don suna ganin ko za su iya samun wata kofa da za su yi nasara. Dole ne jam'iyya da gwamnoni da shugabanni da kowa su iya kokari kar su bari bango ya tsage nan kadangare samu kofar shiga.
3: Toshe bango da nufin kore kadangare ko kuma fitar hali a kakar zaɓe. Ana dai kallon rikicin da idanun zakaran gwajin dafi ga kokari na masu tsintsiyar na ɗorawa cikin gado na mulki na ƙasa. Da gwamnoni 31 ne APC na buga ƙirjin nasara tun daga larabar siyasa ta ƙasar kafin sabon rikicin da ke zama barazana mai girma. Bala Ibrahim dai na zaman daraktan labaran jam'iyyar na ƙasa.
5: Duk wata rigima da ta taso idan ana ganin cewa rigimar za ta kawo rashin kwanciyar hankali jam'iyya tana iya kokarinta in ma ta kama za ta gayyaci dukkanin bangarorin da ke tada jijiyoyin wuya domin a sulhunta su a ga cewa an gudu tare an tsira tare. Saboda haka jam'iyya tana iya kokarinta na ganin cewa wannan rigima da ake neman kunnawa kungiyar gwamnoni ta tasiri ba.
3: Koma yanzu ina APC da ta dauki lokaci tana tsallan murnin gimu cikin gidan da adawa ke shirin ta kai a kokarin kisan wutar da ke ta luluwa. Kalubalen da ke a gabanta a yanzu dai daga dukkanin alamu na zaman sake hada kan jigajigan ƴaƴan nata. Gwamnonin ne dai ke zaman jagororin yakin neman zaben jam'iyya a lokacin matakai na ƙasar. Kuma duk da cewa dai 18 sun ayyana goyon baya ga bangaren ozodin ma. Adawar ta ragowar 13 na nuna irin rabo da ke cikin gidan jam'iyyar. To sai da kuma ya san cikin tarihi kuma a fadar da Dr. Faruk Bibi Faruk da ke shirin cikin gidan na siyasa. APC ba ta da al'adar hukunta masu satar mulki balle wanda ke batu na siyasa.
6: Ka tuna APC wanda suka dauka suka ba wa chairman ya gama. Menene tarihinsa a siyasar Najeriya? Cushe? Na dala? Saura da me wannan ba zai kawo matsala a cikin jam'iyyar APC ba. Ana jin zai kawo rigima tsakanin Tinubu da Hope Uzodin ma. Sai dai su 'yan Najeriya kuma su yi wa kansu karatun tanisu su san cewa wa'annan kuɗaɗen nasu ne ɗebo su ake daga baitul malin su ba kawo su ake ƙungiyar gwamnoni don a gina makarantu ko asibitoci ba kawo su ake don a sharholiyar siyasa da su.
3: Lokacin cikin gida tsakanin gwamnonin PDP a shekara ta 2013 ne dai ya kai ga rabin gwamnonin zuwa gida biyu tsakanin bangaren Rotimi Aimechi na Rivers da bangaren Jonah Jigna Plateau. Kuma ya sanar da jana'izar PDP shekaru biyu baya. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To har wa yau dai muna a tarayya ta Najeriya inda hukumar shirya jarabawar bai daya ta shiga jami'o'i JAMB ta fitar da maki mafi kankanta da dalibi zai samu kafin ya samu shiga jami'a inda ta rage makin a wannan shekarar zuwa 150 tare da ayyana cewa daliban za su iya shiga kwalejojin ilimi da na kimiyya ba sai sun rubuta jarabawar ba. Shin me aka yi la'akari da shi ne wajen rage makin na shiga jami'o'i a bana? Wakilinmu dake Abuja Uwais Abubakar Idris na dauke da karin bayani a cikin
7: Wani sabon tsari ne dai hukumar bayar da guraben karatu a jami'o'i ta Najeriya ta yi amfani da shi a wannan shekarar. Domin hukumar ta amince da maki 150 mafi kankanta ga daliban da za su shiga jami'o'i da kwalejojin koyon aikin jinya, sannan maki 100 ga daliban da za su shiga kwalejojin ilimi da na kimiyya da fasaha. A wannan shekarar dai hukumar ta rage yawan makin ne daga 170 a bara zuwa 150. Shin me wannan ke nunawa ne kuma me ta yi la'akari da shi wajen rage makin wanda ba wannan ne karan farko take yin haka ba? Farfesa Hussein Tukur malami ne a Jami'ar Jihar Nasarawa ko masani a fannin ilimin boko a Najeriya.
8: A duk shekaru da suka wuce lokacin da dalibai masu neman shiga jami'a suka yi jarabawa, to ana zauna a duba menene jarabawan, wato menene aka samu, an ci jarabawan da yawa ne ko kuwa a'a ba ci, wato a wannan lokacin ne za a kayyade sakamakon da za a amfani da shi wajen shiga jami'a. Wato abin da ake nufi wannan kashi maki 150 kai ya zama na ya gaza wannan.
7: Alƙalluman da hukumar ta fitar ya nuna cewa kashi 17.1 na ɗalibai sama da miliyan 2 ne suka samu makin da ya zarta 200 daga maki 400 na jarabawar, inda fiye da kashi 50 cikin 100 na ɗaliban ne suka samu maki 160 zuwa 199, abinda ya nuna koma bayan da aka fuskanta. Amma ta ina ne saukin da ta yi zai iya shafar ɗaliban, musamman ma dai ɗimbin matasan da ƙasar ke da su? Dr. Abdulmutallib Abubakar, masanin ilimi ne da ke jami'ar Maiduguri a Najeriya.
5: Idan har an sauwake waɗannan tsare-tsare, mutane musamman ɗalibai yara za su samu damar shiga jami'a ko kuma ce makarantu na gaba da secondary da yawa. Mun sani cewa ƙasar mu tana da matasa masu hazaƙa waɗanda kuma ba su da damar hanyar shiga jami'o'i ko kuma makarantu na gaba da secondary.
7: Murna dai har baka ga ɗaliban da ke shirin karatu a kwalejin ilimi da na kimiyya domin sun samu sauki, inda ma'aikatar ilimin Najeriya ta sahale musu wannan jarabawan ta share fagen shiga jami'o'i a ƙasar. Wani ƙarin sauki da aka yi musu shine darussa hudu suke buƙatar samu nasara a jarabawan kammala secondary kafin su shiga irin waɗannan makarantu. Tun wannan ya sanya mai da martani daga masana ilimi. Dr. Biliyamin Bello Inuwa, masani ne a fannin ilimin boko ko malami a tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Idan aka zo aka ware wasu courses aka ce su ba za su bi waɗannan matakai ba, ni ina ga kaman akwai kuskure. To ƙarshe za a riga fitar da ɗalibai ne waɗanda ba su da cikakken wato ƙwari.
7: Ilimin bokon Najeriya da ya daɗe yana fuskantar kwan gaba kwan baya duk da ƙari na jami'o'i masu zaman kansu a ƙasar, musamman ƙaranci na guraben karatu saboda raguwar kasanda ake keɓewa ilimi, inda a bana ma ya ragu daga kashi 7.82 a bara zuwa kashi 6.15. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kada kuma ta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: madalla. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda makiyaya da masu kiwo suka nuna damuwa kan wato matsalar karancin guraren kiwo da suke fama da ita. Lamarin da suka ce yana ƙara jefa harkar kiwo cikin mawuyacin hali tare da haifar da karancin nunan shanu. Daga gaya wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke na ɗauke da ƙarin bayani.
1: Matsalar rashin samun gurin kiwo mai inganci ga dabbobi dai ya dade yana ciwo makiyaya tuwa a ƙwarya, kuma a cewar Alhaji Sulai, shugaban kungiyar ta Finan Daddo, yanzu haka akwai abubuwa da dama waɗanda suke takarawa wajen haddasa irin wannan matsalar a yankin Gaya.
2: Tawa babu, insaniya bata kosi ba, bata kiba ba, ina za ta bada nono? Ba za ta iya bada nono ba, dole in sai ta kiba. Kasan dande abubuwa daya biyu har uku, abinda duk yake cikin gona, mai gona in dai ya hidda ya kayansa, komai su kala zaratin baya bari cikin gona. Na biyu kuma can cikin hurmi inda ake tafi a kai dabbobi su yi kiwo, nan inna wasu mutane baki suke zuwa kullum yomi a tafi ana hidda ton na ciyawa duk a koso a kawo a cikin gari. Na uku kenan kuma har yanzu matsala, hurmi yana da matsala fa, burtali kuma akwai matsala, to ina za a samu nono?
1: Wasu daga cikin makiyayan dai sun ce yanzu haka suna yin dogar tafiya daga wannan yankin zuwa wancan domin neman ciyawa da ruwa ga dabbobin su. In ji wannan makiyayin da bai yadda an bayyana sunansa ba.
3: Ga masu karin mu nan, ga ana ga saran su, ana ga sai suwa, muna gani, muna ji, mu wadanda muka dai ma muna ga fada musu, amma wallahi tallahi mun kai ku kamar amma ba su sahi muna. Ni ban san dun menene wannan abu shi, gwamnati ina da sanar da shi, bai sanar da shi Allahu, amma mutane aren, mutane Finan Daddo, duka mu mun nuna musu.
1: Wannan halin dai a cewar su na haddasa gajiya ga dabbobi tare da rage ingancin kiwo da kuma haddasa karancin nonon shanu a yankin. Madam Hadiza Bube, Bafulla tana mai sana'ar wagasi, ta ce rashin samun isasshen nono yana barazana ga kasuwancin su.
4: Rashin madara kuma lallai an tambaya, an ce shanu ne ba su gajin daɗi yadda ya kamata, kuma wannan shi ke kawo rashin nono. Rashin nono kuma ya kawo inda kasuwancinmu ba mu yin shi da kyau. Tunda wani lokaci ko ana so a yi wagasi, in mun je neman nono babu shi.
1: Karancin guraren kiwo dai na daga cikin abubuwan da ke taka rawa wajen haddasa rikice-rikice tsakanin manoma da kuma masu kiwo, musamman idan har dabbobi suka shiga a cikin gonakai saboda rashin isasshen fili na kiwo. Abdul Altine, shugaban matasa na kungiyar manoma ta APES a yankin Gaya, ya ce duk da cewa ana gudanar da fadakarwa, har yanzu akwai mutanen da ba su bin doka, a saboda haka kuma ya kamata doka ta hau akan wanda ya take ta.
5: Zanmu muna iya mun cibije mai forum mai wasu aiki wanda ana za hankalin mutane bisa burtali da duka resource partage, don ko iko su ma suna iya menna a yi sanction duka wanda ya taba wurin air de patiras wurin burtali a yi sanctionin.
1: Kusan kowane shekara makiyaya da dama ne suke kwarara ya zuwa kasashe makwabta domin samun gurin kiwo mai inganci ga dabbobin su, kuma wannan lamarin ya zama babban asara ga kasar Niger a cewar Alhaji Sulai.
2: Ine ne asara? Masu garke daya biyu uku har guda bakwai, ko yaya ne za a samu waɗanda za su tafi Benin ko Togo ko Ghana? Ba za su dawo ba, tunda wahala ya yi musu yawa. Ka gane asara ne a ta yi garke kamar daya biyu har uku har bakwai, duka sun tafi ba su dawo ba.
1: Ƙarshen rahoton kenan. Ramtu Isa Wanke, DW Hausa, daga Gaya a jamhuriyar Niger.
0: To amali kuma matafiya ne ke fama da wahalhalun rayuwa sakamakon toshe manyan hanyoyin zirga-zirga zuwa Bamako da kungiyar Jinin da ke da wato kaifin kishin addini ta yi. Hakan na zuwa ne bayan tagwayen hare-haren ranar 25 ga watan Afrilu a wurare daban-daban na ƙasar. Wannan ya sa kamfanoni da ke jigilar jama'a da masarufi suka takaita ayyukan su na jigila zuwa babban birnin Mali. Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
6: Mayakan da ke ikirarin jihadi sun ƙone motocin Safa Ƙormos a 'yan kwanakin da suka gabata, har ma dai da waɗanda ke da kan kayayyakin yau da kullum a hanyarsu ta zuwa Bamako, babban birnin ƙasar Mali. Ko da yake dai wasu kamfanonin sufuri na ci gaba da gudanar da aikinsu na jigila a sassa daban-daban na ƙasar, amma wasu sun dakatar da duk wani aiki da suka saba gudanarwa. Asali ma dai wasu sanannun kamfanonin sufuri na Bamako ne kawai ke ci gaba da jigila tsakanin Mali da ƙasashe da dama da ke makotaka da ita, sakamakon barazanar fashi da suke fuskanta daga 'yan bindiga na Jenin. Wani basu da ya tashi daga birnin Nouakchott na Mauritania ga misali, ya shafe kwanaki hudu a hanya kafin ya iso Bamako, kamar yadda wani matafiyi da muka saka ya sonan sa bisa dalilai na tsaro ya bayyana, wanda ya zo Bamako don gudanar da bikin babbar sallah. Yace mun bar Nouakchott a ranar Alhamis da ta gabata da karfe 7 na safe, kuma muka isa gogi akan iyaka da karfe 11 na dare. Direbobi sun yi mana bayanin cewa hanyar tana da hadari, saboda haka ne muka shafe ranakun Alhamis da Juma'a da Asabar a garin. Amma da safiyar Lahadi muka samu labarin cewa sojoji za su raka mu, sai dai kuma bayan doguwar jira a ƙarshe muka kama hanya ba tare da rikiyar tawagar sojoji ba zuwa Dema a yankin Mali. A can ne muka ji cewa bas da suka gabace mu duk sun koma bisa umarnin masu ikrarin jihadi na kungiyar Jenim. Wani babban jami'in kamfanin jigila a birnin Bamako ya tabbatar da cewa kimanin manyan motocin su 10 ne suka makale a kasashe dake makotaka da Mali, yayin da daya hannun kuma ƴan ta'adda suka kona guda biyu a ƙarshen makon da ya gabata akan manyan hanyoyin kasar. A wasu kamfanoni dake jigilar fasinjoji a tsakanin biranen Mali ciki har da Sekou kuwa dake tsakiyar kasar, wasu matafiya sun shafe kusan mako guda suna jiran gawan shanu ba tare da samun motar da za ta kai su garuruwan su ba, kamar yadda sai ba wani mutum mai shekaru kusan 70 da ya fito daga yankin Sego ya bayyana. Yace ina son komawa Sego amma an gaya min da cewa babu mota a yanzu, nazo ne don yi ta'aziyya ga iyalai bayan mutuwar wani dan uwa. An gaya min da cewa hanyar tana da hadari, na nemi tikiti a wasu kamfanoni guda hudu kafin in zo nan. Duk da kanwar jace idan ba sami abin hawa don komawa sai guba, zan koma ga iyalai na abu mako har sai abin da hali yayi. Manajan kamfanin sufurin wanda ya amince ya gana da DW ba tare da an naɗi muryarsa ba ya nuna cewa yayi asarar motocin safa guda biyar a ranar Asabar da ta gabata, kuma ba wasu bane suka yi wannan danyen aikin illa mayakan Jenim da suka toshe hanyoyin shiga Bamako. Saboda haka ne kamfanin ya yanke shawarar dakatar da ayyukansa na jigila musamman ma da ya tashi da kuma shigowa Bamako babban birnin kasar Mali.
0: To a gaida Muhammad Awal Balarabi da kuma wannan rahoton nasa, ne muka kawo ƙarshen jirin rahotannin da muka mukutana di a wannan zangon.

0: madalla yanzu kuma za mu shiga fagen shirye-shiryen mu kada ku manta za ku iya bayyana ra'ayoyinku a shafin mu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin za mu karanto wasu daga cikin su ga shirin mu na duniya mai yayi da fatan za a sauraro lafiya
1: DW duniya mai yayi
2: Masu sauraro barkamu da warhaka a yau shirin zai nufi da mutadi inda a baya-bayan nan tarin matsaloli suka hade wa kasar wuri guda kama daga rikice-rikicen siyasa na cikin gida zuwa matsalolin tsaro akan iyaka har ma da rikici na kabilanci wai shin yaya girman wannan matsala yake sannan menene kalubalen da ke gaban hukumomin Injamena sai a gyara zama a biyo mu a cikin cikakken shirin tare da ni Muhammad Tijani Hassan da taimakon abokan aiki

0: Idan muka nufi gabar tafkin Chadi a baya-bayan nan kungiyoyin yan ta'adda musamman ma Boko Haram sun sake dawowa da karfin su bayan lafawa ta dan lokaci. Wani harin bazata da Boko Haram ta kai yayi ajalin manyan janar din sojin Chadi guda biyu tare da wasu dakarun kasar sama da 20 a sansanin soji na Barka Talorom dake gabashin tafkin Chadin, lamarin da ya kai kasar ga ayyana dokar ta baci. Wannan lamari ya haifar da fargaba da zaman dar-dar. Inji Adam Muhammad Gitte, wani mazaunin yankin.
1: Ko shakka babu akwai tashin hankali da kuma fargaba yadda gani yadda waɗannan hare-hare na waɗannan yan ta'adda suka dawo, bayan da cewa kaman shekaru biyu haka mun samu kwanciyar hankali, manoma suna ci gaba da noman su, in kasuwa suna ci gaba da kasuwancin su, haka ma masu kamun kifi suna ci gaba da kamun kifin su, hankali a kwance ga dukkanin alamu, wato lamura sun fara daidaituwa, mutane hankali su ya fara kwantawa. To kutsum kuma gashi yanzu waɗannan yan ta'adda sun sake dawowa, sun kawo wani mugun hari inda sun hallaka mana sojoji. To saboda haka gaskiya wannan abu ya tada mana hankali sosai, musamman waɗanda suke a zone a nan tafkin Chadi. To fatan mu shine dai duk da yake gwamnatin kasar mu insha Allah ba ta yi kasa ga wuya ba, tana kokari sosai wajen samar da tsaro, to muna sake jaddada cewa da Allah a samarwa waɗannan sojojin kayan aiki yadda za su iya su tsaya tsayin daka, su murkushe waɗannan yan ta'adda waɗanda suke muna banna, waɗanda suke hana mu kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya da kuma neman tattalin arziki da sauransu.
0: Harin dai na baya-bayan nan na Boko Haram ya fusata fadar mulki ta Injamena, da a wani yunkuri na sake fatattakar mayakan masu ikirarin jihadi, wani hari da sojojin kasar suka kai ta sama ya fada kan masunta tare da yin ajalin da dama. Ga masana harkokin tsaro irin su Captain Sadiq Garba mai ritaya, da akwai jan aiki a gaban Chadi da makwabtanta irin su Najeriya da Niger har ma da Kamaru.
2: Boko Haram din ta zama kamar maciji ne ake kashewa ba a tsara kanshi ba. Suna da karfin wato ko kai musu illa nan da nan, kuma cikin lokaci kadan girgije su sake dawowa. Wannan ya nuna cewa suna samun mutane sababbi suna shiga cikin su, ko an musu barna za su iya tasowa. To wannan a gaskiya a yanzu din duka su kasashen da ke tafkin Chadi, ko ka ce Najeriya ne ko Niger din ne ko Chadi ne ko Kamerun, dole sai sun tashi. Wato kuma ka kun ta kula wannan barazana ta fada daga kasa zuwa kasa ne, za su daga juya wannan kasan su gana daga nan su shiga nan. To sai aka zo kuma matin wannan rundunar haɗin kai din da aka ce ta hada kasashe guda hudu. Yau sai ka ji wannan kasan ta ce ita ba ta yi, wannan kasan ta ce tana yi, wannan kasan ta ce ba ta yi, haka ake ta yi. To wannan abun yana ba ita Boko Haram din inda za ta yi numfashi. So duka kasashen nan kamar yadda za su ka gane, kuma daga baya suka zo suka rabe, sai sun gane cewa wannan problem din nasu problem nasu ne gaba daya. To unfortunately kuma sai aka zo aka samu kaga Niger tunda ta fito daga ECOWAS ba ta shiri da Najeriya, su ma Chadin akwai lokacin da suka ce sun janye sojojinsu saboda a ce wasu wai Najeriya ba ta kamawa sosai.
0: Rikice-rikicen siyasa na cikin gida da kuma na kabilanci gami da barazanar kungiyoyin jihadi a gabar tafkin Chadi sun sa wasu kasashen duniya da dama ga fara yi wa Chadin kallo a matsayin kasa mai hadari. To ko menene babban kalubalen da ke gaban shugaba Muhammad Debi? Bari mu sake komawa ga Ramaji Huwainiti, mai bincike da nazari a cibiyar ESS Africa kuma masani kan yankin tafkin Chadi.
3: Il y a vraiment nécessité d'avoir un agenda national de réconciliation.
4: Babban kalubalen shine a samar da kyakkyawan tsari na hada kan yan Chadi. Sanin ya kamata a tunkari matsalar zirga-zirgar makamai a hannun jama'a. Kalubale na karshe shine ya kamata hukumomi su dakatar da tauye yancin yan adawa. Sannan a bai bangarorin shari'a damar gudanar da aikin su cikin yanci.
0: To ma sauraro, anan ne kuma zamu dasawa shirin aya. A madadin abokan aiki Muhammad Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.
5: A gaida Muhammad Tijjani Hassan, yanzu kuma sai shirin kiwon lafiya.
6: DW lafiya jari.
7: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. A yau shirin lafiya jari zai yi dubi kan cutar lassa, wato lassa fever, a jihar Taraba da ke yankin arewa maso gabashin tarayyar Najeriya.
8: Wajen mutane 370, a cikin 370 wajen 137 an tabbatar cewa suna da lassa. Duk wanda aka tabbatar lassa dama za a keɓe shi tasowa gado. To a ciki wajen fiye da 50 sun rasu.
7: Isa Usman Jalo, zan ja ragamin shirin.

0: madalla cutar lasa cuta ce da bera ke yadawa walau cudanya da su a gida ko daji. Dr. Dauda Abubakar kwararren likitan dabbobi ne a Najeriya yayi karin haske game da beran lasan.
1: Ciwon lasa dai nau'i ne na wani ciwo da ake cewa virus. To yawanci viruses kuma ba sa samun magani, yawanci sai rigakafi manyan cututtuka na dabbobi kenan. To kuma shi lasa ana samun shi ne a wurin beraye. Ciwon yana rayuwa cikin jikin bera. Mutane sukan samu ciwon ne daga mu'amala da beraye. Sannan kuma akwai wani nau'i na yada ciwon wanda uwa ne za ta haifi yaya sai yayan kuma sai su gaji ciwon a jikin uwan. Wato suna da hantsa ko kuwa mama ewa domin kasan bera yakan haifu daga 6 zuwa har 18 har 20. Kuma yayan da yake haifu wannan in dai uwan tana da ciwon yayan ma suna da ciwon. Bera ya zama shine ummul aba'isin rike wannan cuta a cikin al'umma gaba daya.
0: Cibiyar shan magani na gwamnatin tarayya wato FMC Jalingo na ake kawo marasa lafiya da ke dauke da irin cututtukan masu yaduwa irin su lasa. An samu waɗanda ke dauke da cutar lasan sama da mutane 100 bisa ga sakamako na gwaji. Dr. Aisha Shehu Adamu kwararriyar likita ce kuma shugabar cibiyar shan magani na gwamnatin tarayya wato FMC dake Jalingo.
2: Wai asibitin nan wajen mutane 370. A cikin 370 wajen 137 an tabbatar bayan da aka duba aka yi gwaji an tabbatar cewa suna da lasa. Duk wanda aka tabbatar lasa dama za a keɓe shi ta suwa gado. Unfortunately wajen 52 sun rasu. Sannan kuma mai rifarin wajen kudu domin a je a yi wanke musu koda inda ba bamu da wannan mashin na wanke koda na lasa a nan Jalingo. Yawanci yana zuwa lokacin rani na san an fara ruwa yanzu ya ragu sosai, so yanzu mutum ɗaya ne muke da shi a admission. Wato su ɓeran nan ba su da girma, suna na ƙanana da mama da yawa. Wani dalili ya sa suka yi fitsari ko suka yi bayan gida ko kuwa mutum ya taɓa su shi wannan excretan su ɗin akwai lasa virus ɗin, mutum zai iya kama wannan cuta na lasa fever. Ciwo ne da in har ba a kama shi da wuri an fara treatment ba sai kaga ya shiga kwakwalwa ko convulsion, kaga mutum yana jijjigawa. Sannan kuma zai iya taba ma zuciya ya kawo, zai iya taba kidney, ciwon koda.
0: Gani yadda cutar lasa ke farawa da alamomin zazzabi ko mura ya sa mutane ke nuna hali ko in kula a wasu lokuta duk da irin barazana da cutar lasa ke da shi.
2: So yana zuwa da su mura da su ciwon kai, za ka ga da ciwon jiki, amai, zawo, kaga wannan masu yana kama da cututtuka da yawa kamar su mura, su malaria, su pneumonia haka. Sannan shi temperature ya haura yana sama wajen 38 degrees sai ta tafiya, zai yi falasa fever ne. Kaga sai a tura ga gwaji a tabbatar cewa wannan lasa fever ne. To shi lasa fever din in mutum ya kama da ita akwai jinyar da ake bayarwa a tabbatar cewa fever an bada magani ya saukar da shi. Antiviral drugs da ake bayarwa kamar su ribavirin sai a dinga tallafa mutum har sai jikin ya kore wannan virus ɗin kuma ya mutu.

wasu mutane yawa, abin sai dai mu ce Allah ya kawo mana ɗauki kawai. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Aminu Kano mai dagarko, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Ziyarce-ziyarcen da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi abin takaici ne matuƙa, ganin yadda muke ta fama da matsalolin tsaro. Babu wani shugaban ƙasa da ya kawo mana ɗauki illa ya zuba hannun jarinsa a ƙasar. Tabbas ya kamata shugaban ya yi karatun ta nutsu don gyara kurakuransa. Sai kuma wasiƙa daga ɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. A yau na shigo filin ne domin ku bani dama miƙa saƙon kirana ga 'yan siyasar ƙasarmu Najeriya, da cewa ya kamata su ji tsoron Allah, su rinƙa yi wa al'umma irin alƙawuran da suka san za su iya cikawa a lokacin yaƙin neman zaɓe. Domin sun saba yi mana alƙawuran ƙarya, a ƙarshe idan suka ci zaɓe ba za mu kuma ganin su ba. Sai bayan shekaru huɗu, a lokacin da suka sake dawowa neman wani wa'adin, sai kuma wasiƙar ka Comrade Iliyasu Yakub Ɗigawa jihar Bauchi a Najeriya, wanda ya ce DW Hausa muna tarda Allah wadai akan harin sojojin da ƙasar Chadi suka kai akan masunta masu kamin kifi 'yan asalin Najeriya a yankin tafkin Chadi. A gaskiya wannan abin damuwa ne matuƙa, ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi bincike akan wannan lamarin. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya ji kansu da rahama, ya sa aljanna ce makomarsu. Sai kuma wasiƙa daga Ila Gara daga Kalgo ta Hulani ta sawa jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, wanda ke cewa ni dai abin da ke ci min duwa ƙwarya shine yanda wasu iyaye ke yi wa 'ya'yansu auren dole. A gaskiya wannan ɗabi'ar ba ta dace ba ko a musulunci, domin auren dole ka iya jefa 'ya'ya mata cikin mawuyacin hali kamar yawon bariki ko kuma shiga duniya, yayin da take kai wasu kuma ga shaye-shaye. Don Allah ina kira ga iyaye da ku guji yi wa 'ya'yanku auren dole, ku bar su da zaɓin ransu muddin bai saɓa wa Ubangiji ko shari'a ba. Hukumomi ya kamata ku sanya idanu sosai bisa al'ummar ku ta wannan gefen da ake yi wa 'ya'ya mata auren dole. Allah ya sa mu dace. Ku tashi lafiya DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da maraishi Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa rahoton Amurka na bana yayi nuni da cewa kungiyar ISIS na kokarin mayar da tungarsu zuwa yammacin Afrika. Batun da masana ke cewa akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashen yankin su tashi tsaye wajen magance wannan matsala ta tsaro. Batun da jiwar rahotannin mu na maraicen yau ma ya mayar da hankali akai kenan. A jamhuriyar Niger hukumomin kasar ne suka gabatar da sabon kundi na karkasa yankunan kasar ga wato majalisar mashawarta domin nazarin ayyuka da ƙwararru. A Ghana gwamnati ta rattaba hannu kan kudurin dokar sake fasalin ilimin shari'a ta shekarar 2025 inda ya zama doka. Za mu je Burtaniya domin jin yadda Prime Minister na kasar Keir Starmer ke fuskantar matsalolin lamba. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Musa Tijjani Ahmad ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Rundunar sojin Najeriya ta musanta kashe fararen hula sama da 100 a jihar Zamfara. Ministoci huɗu a Burtaniya sun yi murabus sakamakon gazawar gwamnatin Starmer. Hezbollah ta bugace gwamnatin Lebanon da ta kaurace wa shiga tattaunawa ta kai tsaye da Isra'ila. Rundunar sojan Najeriya ta musanta zargin da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke yi na kashe fararen hula sama da 100 a ƙarshen makon da ya gabata a jihar Zamfara. Kungiyar Amnesty International dai a wata sanarwa da ta fitar ta ce dakarun sojan Najeriya sun halaka fararen hula aƙalla 100 a wata kasuwa da ke yankin Tunfa a jihar Zamfara. Kazalika wani jami'in kungiyar Red Cross a jihar Ibrahim Bello Garba ya tabbatarwa da kamfanin dallancin labarai na AP mutuwar mutane aƙalla 80 a ƙauye guda tare da shaida jana'izarsu. Shi ma daraktan kungiyar Amnesty International a Najeriya Isa Sunusi ya ce galibin waɗanda aka halaka 'yan mata ne da kuma ƙananan yara. Mai magana da yawun sojojin Najeriya Manjo Janar Michael Onoja ya musanta zargin halaka fararen hulan inda ya ce sun kaddamar da farmaki ne kan 'yan ta'adda a yankin kuma suna ci gaba da samun nasara a ƙoƙarinsu na murƙushe 'yan bindigar. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na zargin rashin samun cikakken bayanan sirri na kai hari tsakanin sojojin saman Najeriya wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama bisa kuskure. Rahotanni daga birnin London na Burtaniya na cewa ministoci hudu sun yi marabus a gwamnatin Keir Starmer inda suka bi sahun 'yan majalisar dokokin kasar aƙalla 80 na jam'iyyar Labour da ke kiraye-kirayen marabus don Prime Minister. Wasu daga cikin fitattun ministocin da suka ajiye aiki sun haɗar da Jess Philip da ministan lafiya Zubair Ahmed da ta muhalli Mita Funbula. Starmer dai na ci gaba da faɗi tashin samun goyon baya daga mambobin majalisar dokokin ƙasar tun bayan yankar ƙauna da kuma rashin nasara da jam'iyyar Labour ta fuskanta a zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shugaban mayakan Hezbollah na Lebanon Na'im Qasim ya bugaci gwamnatin kasar da ta kaurace wa shiga tattaunawa ta kai tsaye da hukumomin Isra'ila inda ya bugaci ci gaba da taba alli ta bayan fage. An dai shirya tattaunawar kwanaki biyu tsakanin Lebanon da Isra'ila a birnin Washington DC na Amurka domin warware takaddamar da ke tsakanin kasashen na tsawon watanni biyu tun bayan kirkirar kasar ta Isra'ila 1948. Qasim ya ce batun makaman da Hezbollah ta mallaka matsala ce ta cikin gida kuma ba abu bane da ya kamata a tattauna shi a wajen taron Washington DC ba. Gwamnatin Lebanon dai ta buƙaci kwance ɗamarar mayakan wato yakin Hezbollah makaman yakin Hezbollah tun bayan ballewar yaki tsakanin mayakan kungiyar da dakarun sojin Isra'ila. Prime Minister ko kuma na ce ministan lafiya na Lebanon Rakan Nasiruddin ya shaida wa manema labarai cewa sun samu rahotannin mutuwar mutane aƙalla 380 yayin da 1,122 suka samu raunuka tun bayan tsagaita buɗe wuta. Ya ƙara da cewa a jumlace mutane kimanin 3,000 ne tun bayan fara yakin suka mutu yayin da wasu mutanen kimanin 9,000 suka samu raunuka. Tsohuwar ministar harkokin wajen Ecuador Maria Fernanda Espinoza ta sanar da aniyarta ta tsayawa takarar shugabancin kujerar sakatare janar ta Majalisar Dinkin Duniya. Espinoza ta kasance ta biyar da ta nuna sha'awarta ta tsayawa takarar shugabancin kujerar majalisar. Mai magana da yawun zauren majalisar Lanis Collins ta ce sun karbi sunayen mutum hudu da suka hadar da Michelle Bachelet na Chile, da Rafael Grossi na Argentina, da Rebecca Gispan ta Costa Rica, da kuma Macky Sall na kasar Senegal. A ƙarshen wannan shekara ta 2026 ne dai wa'adin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres zai zo ƙarshe. Kasashe da dama na ci gaba da kiraye-kirayen baiwa mata dama a karin farko domin jagorantar Majalisar Dinkin Duniya. To ƙarshen labarin kenan, gare ki Fauziya.
1: To a gaida Musa Tijjani Ahmad da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu, za a ji cewa shugaban kasar Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce ba zai yi murabus ba daga kan karagar mulki duk da kiraye-kirayen da ake masa na yin murabus. Muna tafa da shirye-shiryen ciniki da masana'antu da kuma duniya mai yayi. Amma kafin nan mu fara da jigon rahotanninmu na maraicen yau kan batun tsaro. Ta wani abin da ka iya kaiwa ya zuwa ta'azzarar rashin tsaro a yankin Sahel, kasar Amurka ta ce kungiyar ISIS ta ta'adda ta yi hijira zuwa nahiyar Afrika. Wani rahoto na dabarun tsaro na Amurka a wannan shekarar ya ce kama daga yankin Sahel ya zuwa tafkin Chadi da ma ragowar kasashen da ke yammacin Afrika suna kallon tururuwa ta wato mambobin kungiyar ta ISIS a nahiyar ta Afrika. Daga Abuja, Ubala Musa na dauke da karin bayani.
3: Ko a cikin wannan mako dai sai da ta kai ga shugaban tarayyar Najeriya Bola Tinubu na da wani sabo na masharucin tsaron cikin gida da nufin tinkalar annobar rashin tsaro da ta'addan da ke kasar a halin yanzu. To sai dai kuma wasu bayanai na dabarun tsaron kasar Amurka dai na cewar rashin tsaron da ke a daukacin yankin Sahel da ma tafkin Chad a yanzu na da ruwa da tsaki da kurarar 'ya'yan kungiyar ISIS ta ta'adda daga kasashen Siriya da Iraki ya zuwa yankin Sahel da tafkin Chadi da ma daukacin kasashen da ke a yammacin Afirika. Janye sojojin yammaci na duniya dai ya jawo gibe cikin batun tsaro a jamhuriyar Niger, a yayin kuma da ake daɗa kallon mubaya'a ta kungiyoyin ta'adda cikin gida ga kungiyar ISIS din. A nan a tarayyar Najeriya dai alaga misali, tuni aka fara ganin alamun tasiri na ayyuka na kungiyar ISIS din a sassa daban-daban cikin kasar a halin yanzu. Munir Falagirki dai na bin diddigin rashin tsaro a jihohin Sokoto da Zamfara da ma jihar Kebbi a sashen arewa maso yammacin kasar.
4: Lakurawa waɗanda suka bayyana tsakanin Najeriya da Nijar musamman a jihohin Sokoto da Kebbi, galibin su za ka ga farare ne 'yan Azuwat ne waɗanda suka fito daga Mali da kuma wani yanki na Algeria da kuma Nijar ɗin. Ba abun mamaki ba ne idan an kuma samun wasu larabawan daga Siriya waɗanda 'yan ISIS ne sun fantsama guraren da aka fi ganin ta'addanci yana da tasiri sosai musamman kudancin Sahara Afirka da kuma yammacinta da kuma wani yanki na gabacinta.
3: Ko bayan yanki arewa maso yammacin tarayyar Najeriya da can ma tsakiyar kasar da ana kallon sauyin fasalin tashi na hankalin a jihohi irin na Niger da Kwara da ma jihohin Kogi. Mahmud Salihu dan tata da yana bin diddigi na ayyukan rashin tsaro a wannan yanki.
5: Bakin bodan kasar Benin Republic da Kwara za a gan cewa yanda suke hita, yanda suke shigowa, za a gane ba irin operation bane na 'yan ta'addanci na cikin gida. Kuma abun ya kasu ne da yawa, akwai masu ba su makami waɗanda suke kaman fararen. To yawanci in sun ka zo ba a ganin su nan da nan suke su fita ta bakin bodan su tahi.
3: Kungiyar ISIS din da ta faruwa a Iraki a shekara ta 2003 dai sannan hankali ta bazara santa a yankin Sahel ta da haihuwa ta kungiyar ISWAP da ke a yammacin Afirka da kuma ISGS da ke kula da daukacin Sahara. Wata ƙididdiga ta shekaru biyu baya dai ta ce sama da kaso 50 cikin 100 na mutane sama da 7,500 da ta'adda ta kashe a cikin yankin Sahel to su mutu ne a hannun yaya na kungiyar ISIS din. Kabiru Adamu dai ƙwararren cikin batun tsaro na yammacin Afirka da kuma yake faɗin kwararren ISIS din na iya mai da ƙasashen yankin irin nasu tarayyar Najeriya matattalar faɗa tsakanin yaya na kungiyar da manya na ƙasashe na duniya a nan gaba.
6: kasashe kamar kasar America na iya shigowa su yi amfani da kasancewa wannan kungiyoyin su dinga kai har-hare kamar yadda muke gani a Nigeria. Akwai yiwuwar cewa America tana iya mayar da sansaninta wani ban yanki na shi wannan yanki na Sahel a cikin kasashen da sauran kasashe ma misali nahiyar Turai. Barbarewar iko na bangarori na gwamnati ali irin ayyukan da suke yi da karfin da suke da shi wayannan kungiyoyi suna ƙara rusar da shi.
3: Hadin kawancin asit ne da yake kokarin kwace iko a kasar Mali a cikin watan jiya. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To akan wannan batu daga nan birnin Bon ta wayar tarho na tantabi Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro a tarayyar Najeriya na kuma fara da tambayar sako ya su masana ke kallon yadda kungiyar ISIS ta ke zafa hare-harenta a kasashen yammacin Afrika musamman ma a yankin tafkin Chadi.
7: Abu na farko yanda yankunan Afrika suka kasu hada kansu wajen yakar ta'addanci da murya daya. Abu na biyu gazawar da hukumomin shige da fice, kula da shige da fice wanda ake cewa na custom na yanda ake kaiwa da komowa da jirage na ruwa da kuma wata samaniya waɗanda ba a lura da ka'idoji da tsare-tsaren da ya kamata a kansu. Abu na uku watsuwa da wanzuwar makamai wanda yake ba shi da ka'ida ba shi da tsari. Abu na hudu taɓarɓarewar mu'amalar siyasa a tsakanin hukumomin da suke mu'amala da juna a waɗanda suke na wannan ƙasashen.
8: To amma dakta wasu daga cikin ƙasashen nan da suke fuskantar matsalolin nan na mayakan ISIS har da ƙasashen da sojoji suke jan ragamar su kamar irin Mali da Burkina Faso kuma ita a Chadin ma wannan kungiya tana musu mummunan banna. Shin kasawa ce ko dai kungiyar ce tafi karfin hukumomin ƙasashen nan?
7: Kasawa ce ba kungiya ce tafi karfin ƙasashen ba. Domin koda kasar Najeriya da dukkanin kasashen kowace daga cikin kasashen tana da yanda za ta yi in ta yi da gaske shugabannin ne waɗanda babu shugabancin da ba zukatan kaunar kasashen a cikin rayukansu. Suna da burace-burace ne na zama 'yan amshin shata sakamakon satar dukiyar ƙasa handama da babakere ɗebe-ɗebe da sace-sace da suke na dukiyoyin kasashen kuma ba su da inda za su ajiye su a kasashen nasu. Sai sun kai wa waɗancan ƙasashen da suke da wannan manufa da gurace-gurace a cikin su ƙasashen nasu.
8: To dakta ta ina ƙungiyar nan ne ma ke samun kuɗaɗen shiga da makamai da take faɗaɗa da'awarta har zuwa wasu yankuna ne?
7: To akwai hanyoyi guda biyar. Hanya ta farko tasirin adawa na siyasar cikin gida da ke damun ya zama takunkumi wanda aka kasa kwance shi a cikin su ƙasashen. Abu na biyu kwace da suke yi ta hanyar amfani da tafkin Chadin da kuma satar ma'adanai suna kuma sayarwa ana yin bangishiri in baka manda da kamfanonin da suke kawo musu makamai. Abu na uku tasirin cin hanci da karɓar rashawa handama da babakere. Abu na hudu lalacewar taɓarɓarewar gudanar da shari'a a cikin waɗannan ƙasashen. Abu na biyar wato su waɗannan ƙasashen abinda zai baki mamaki sau da yawa suna kashe jami'an tsaro waɗanda aka horar tsawon shekaru tamkar yanda mai tafiya yake ya taka ƙafar shi ya murje kiyashi.
8: To dakta wasu za su ce shin ya za a magance wannan matsala ce ta taɓarɓarewar tsaro musamman ma da ake ganin akwai yiwuwar ita IS ta faɗaɗa zuwa yankunan Najeriya ta tsakiya ko kuma zuwa ƙasashen Benin da Togo. Akwai wata shawara da za ka ba hukumomin?
7: Shawara guda biyar ce. Na farko dole ne ƙasashen sai sun yaƙi cin hanci da karɓar rashawa handama da babakere. Dole ne sai sun samar da tsarin da zai gyara shari'a a cikin ƙasar. Dole ne ƙasashen su dawo su rungumi tsarin ya za su yi su haɗa kansu ya zama suna da manufa guda ɗaya ta tunkara da kuma yaƙar al'amuran ta'addanci. Shawara ta hudu shine yin kan mai uwa da wabi babu sani babu sabo don a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Shawara ta biyar dole ne su yi amfani da dabaru da alfarma da baiwar da Allah ya yi wa 'ya'yan ƙasashensu na cikin gida domin samar da ƙirƙire-ƙirƙire waɗanda za su daina dogara da ƙirƙire-ƙirƙire da ƙirƙire na ƙasashen ƙetare.
1: Dakta Yahuza Ahmad Getso kenan masanin tsaro a Najeriya da haka kuma muka ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicen yau. To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da Najeriya inda Opishin Ministan Kula da Harkokin Tsaron Cikin Gida ya gabatar da wani sabon kundin tsarin karkasa yankuna ga Majalisar Mashawarta ta Kasar domin nazarin ayyukan da kwararru suka yi wanda suka gabatar da nasu shawarwarin ga hukumomin na Niger. Wakilinmu na Yemi Salisu Bukari ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
9: Masana'a wannan fanni na karkasa yankuna da kusantar da hukuma zuwa ga al'umma sun gabatar da shawarwari da suka kumshi tsarin jihohi 19 maimakon guda 8 da ake da su da gundumomi 82 maimakon 36 da ake da su a ƙasar ta Niger wanda cewar Abdulkarim Amma'ata babban daraktan kula da harkokin gurgurso da hukuma zuwa ga al'umma da ke ofishin ministan kula da harkokin cikin gida na Jamhuriyar ta Niger idan har aka aminta da wannan tsari da suka gabatar to zai iya taimakawa ƙasar ta Niger sosai da ma al'ummar ƙasa
10: yanda kake da hukuma kusan ka kahi ta mu saukin abubuwan da kake so amma in sai kai kilometer 100-200 ka tai kaga hukuma kaga akwai matsala to wannan ne muke so mu karya ya zamanto to inda ka juya akwai hukuma wanda za ta biya maka bukata ta shaye maka hawayenka ka kai kukanka kuma a saurare ka kakin mu yi wannan nazari sai da muka diba abubuwa da damawa kamar wanda suka shahi yawan al'umma fadin kasa matsalolin tsaro wanda yankin yake fuskanta tattalin arziki noma da kiwo zamantakewa al'umma da tarihin jama'a
9: wannan kwamiti dai na kwararru ya zauna tsawon lokaci yana gabatarwa mashawarta wanda sune wakilan al'umma na ƙasa aikin da yayi na karkasa yankuna domin su duba su kawo nasu gyara kafin ake gabatar da shi zuwa ga magabata na koli inda idan su ma sun gabatar da nasu gyara a amince da shi madan Abba Gana Fatima daya ce daga cikin mashawarta da suka samu ganin wannan tsari
11: ni ra'ayina abu mai kyau ne dan banga ba abin da aka kawo wanda ba zai kara al'umma ba koda za a kawo dan gyara cikin shi ka dan ne za a kawo kaman sun san bukatun al'umma sai a je a nemi mutane su zauna ma'ilmanta akan shi su tattauna su yi tsari sai su kawo mu kuma anan sai CR sai mu duba mu gani wannan abun akwai dan gyaran da zan mu kawo yayi ko bai yi ba
9: shi da wannan sabon tsari na karkasa yankuna ya danganta da tsarin al'adu na ƴan kasar ta Niger tarihinsu da kuma batun zamantakewa wanda a cewar Al-Husaini Shehu mai fafutuka a fannin raya al'adun Abzinawa a ƙasar ta Niger zuwa ƙasashen ƙetare kuma mamba a majalisar mashawarta ta ƙasar ta Niger ya ce lamarin zai ƙara musu ƙwarin gwiwa a kokowar da suke ta tallata al'adun ƙasar Niger a zuwa ƙasashen waje
12: yo asawa for example andoko asawa za a maida shi region wanda yake an kaddabi carte kin Niger sai kaga kowa yana wuri shi sai kaga kowa yana cikin tarbiyyar shi yana cikin aladudin shi yau a cikin duniyar nan babu inda ba mu zuwa mu kwatanta mu ko ina a Europe a Asia a America mu kwatanta musu kai mu ha muna da aladudin mu kuma muna rike da su yanzu mun kai awa uku yanzu ana magana amma babu wanda zai doko zancen da nan bai yi ba nan ku yanka diyawa nan ku yanka kadan no abun komai yana wurin shi yanda kasar ta mu za ta ci gaba
9: A shawarwarin da aka bayar, an sauya sunayen jihohi da dama, waɗanda ake ganin sun dace da tarihi da al'adun al'ummomin ƙasar. Kamar misali, jihar Abzin da Kawar, yankin Agadez, da jihar Mangari da Komadugu a yankin gabashin ƙasar ta Niger, da jihar Gobir da Katsina zuwa Daura, duk na ƙasar Niger, da kuma jihar Arewa da Zigi, Majiya, Isa, da jihar Adar, wanda dukkaninsu sunaye ne na tarihin yankuna, da idan aka aminta da su. To za a samu sunaye sabi na jihohin ƙasar ta Niger. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
1: To a Ghana kuwa shugaba John Dramani Mahama ne ya rantaba hannu kan kudirin dokar sake fasalin ilimin shari'a ta shekarar 2025 ya zama doka inda ya gwargaza wani tsari na tsawon shekaru 66 da ma'aikatar shari'a ta Ghana ta yi da ya shafi aikin lauya. Wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mai Zango na dauke da ƙarin bayani.
13: Sha'awar cewa objection my lord ko kuwa da wani rajin na daban a bangaren shari'a da adalci bai ga hasken rana ba tsawon gomman shekaru 6 yanzu a Ghana har ma da karin wasu shekarun 6 sakamakon tun lokacin da aka kafa shi a shekarar 1958 makarantar shari'a ta Ghana ita ce daya takci biyar da ke da izinin gudanar da course din kwararrun doka ko kuwa lauya wanda ake bukata don hawa kujerun lauyoyi na Ghana da ake kira Ghana ba wanda kuma ya kawo shin bayan rattaba kudirin zuwa doka na neman sauyi da shugaban Ghana John Dramani Mahama yayi kuma yace ba dan takaitawa da tsara ilimin shari'a da kuma tabbatar da ilmantarwar sa ga tsari mafi ingancin sa a wannan fannin kadai ba, amma kuma don bude kofar dama ta fuskar ilimin shari'a a Ghana. Wannan kuduri na musamman ya kasance wanda da yawa daga cikin lauyoyi masu fafutuka suke hankoro kuma dan haka mun rattaba shi. Sabuwar dokar ta bude kofa ne ga jami'o'in da aka amince da su su bada shirye-shiryen kwararru da kwarewa bangaren shari'a da doka, haka da cimma gaci ga neman sauye-sauyen da masu fafutuka da malaman shari'a suka yunkura tsawon shekaru da yawa suna yi. Suna masu cewa tsarin da ake da shi ya haifar da cikas ga aikin shari'a a kasar. A bisa hakan ne ma Attorney General kazalika ministan shari'a a Ghana Dr. Dominic Ayine yake cewa,
14: "We'll also start the process of accreditation."
13: Za mu bada lasisi ga makarantun shari'a waɗanda za su gudanar da kwas ɗin aikin lauya ga waɗanda ke da matakin LLB da sha'awar rubuta jarrabawar hawa benci na lauyoyi, kuma za mu yi tanadin kasafin kuɗi don aiwatarwa a cikin kasafin kuɗi na shekarar 2027. Sai dai duk da faɗin shugaba Mahama cewa an tsara dokan ne don yin abubuwa biyu lokaci guda, kula da inganci da faɗaɗa damar shiga ɓangaren shari'a, tambayoyi da dama ne akwai. Na koshin a iya cewa an miƙi hanyar rage daɗaɗɗiyar matsalar cunkoson da makarantar shari'a Ghana ke fuskanta, kuma ba wai ƴaƴan masu ido da kwalli ko kuwa nasaba da ƴan siyasa kaɗai ne za su iya samun damar ba, da ma koshin kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Muhammad Kabir Umar, lauya mai zaman kansa, ya yi mani tsokaci.
15: A mahanga na mu almajirai na law da kuma lauyoyi, muna cewa inda zance ne na reform, ma'ana a sake inganta shi, to wannan abu ne mai kyau sosai. A kwana a tashi na sake al'amura da yawa a cikin rayuwarsa, yasa gaskiya ina ga abu ne mai kyau wanda yake an yi. Inda gaskiya neman a fadada karatun law ne a samu lawyoyi da yawa ingantattu da sa atayin adalci a gari yanda ya kamata. Inda za a tafiyar da shi yanda dokan ya tanada, insha Allah lamari zai yi kyau, ba za a samu a wani tangarda ba. To amma inda matsala yake shine inda ƴan siyasa sun bar masu tafiyar da al'amari su tafiyar da shi yanda ya kamata, to insha Allah lamari zai yi kyau.
13: Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: Shiguwa shugaban kasar Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce ba zai yi murabus ba daga kan karagar mulki duk da kiraye-kirayen da ake masa na yayi murabus, bayan wani hukunci da kotu ta yanke a ranar 8 ga wannan wata kan cewa majalisar dokokin kasar ta sabawa doka a mataki da ta dauka na dakile tsiye shi daga mulki. Rajana Munir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
16: A wannan shekarar ne Majalisar Dokokin Afrika ta Kudu ta kafa wani kwamiti mai zaman kansa wanda ya samu shugaba Cyril Ramaphosa da yiwuwar aikata ba daidai ba, bayan binciken da ya shafi wawura zunzurutun kuɗi dala 580,000 wanda aka samu a ɓoye a gonarsa a shekarar 2020 ba tare da kai rahoto ga 'yan sanda ba. A jiya Litinin ne Majalisar Dokokin ta yi kira ga kakakinta Tsoko Didiza da ta fara aiwatar da shirye-shiryen tsige shugaban kasar kan zargin rashin kai rahoton kuɗin ga 'yan sanda. Dr. Talele mai sharhi ce kan al'amuran gwamnati ta yi ƙarin haske game da abin da ya kai ya kawo a shari'ar da kuma siyasa.
17: So with regards to what the speaker of the National Assembly said,
16: tace dangane da abin da kakakin majalisar ta ce, sai na sake komawa nayi nazari da kuma saurara, amma bari in baka amsa dangane da matakin shari'a da kuma siyasa suka dauka. Mu fara da batun shari'ar, wato hakika mun san cewa satin da ya gabata ranar Juma'a an amince an bada hukunci, amma a tunanina ba shine tabbas ba, duba da cewa hukuncin bai tabbatar da cewa shugaban kasar ya aikata laifi ko akasin haka ba. Daga nasu bangaren su ma 'yan adawa Afrika ta Kudu sun yi kira ga shugaba Cyril Ramaphosa da ya yi murabus daga kan karaga tare da zarginsa da halasta kudaden haram ba tare da sanin ainihin tushensu ba. Sai dai shugaban kasar ta Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya karyata duk wani zargi tare da kin yarda da aikata ba daidai ba. Sannan kuma ya sha alwashin kalubalantar sakamakon kwamitin har sai inda karfinsa ya kare wajen fitar da gaskiyar lamarin. Kakakin majalisa Mistoko Didiza ta aiwatar da tsarin neman tsige shugaban kasar wanda majalisar dokokin kasar za ta bi kamar yanda mai magana da yawun kakakin majalisar ya karanto cikin wata sanarwa.
18: In response to the judgment handed down by the Constitutional Court on Friday,
16: ya ce dangane da martanin hukuncin da kotun tsarin mulki ya yanke ranar 8 ga watan Mayu 2026 game da rigima tsakanin jam'iyyar Economic Freedom Fighters da kuma kakakin majalisar dokoki da kuma wasu game da doka ta 129 na dokokin majalisar kasar da kuma rahoton wato committee mai zaman kansa da majalisa ta nada wanda tsohon shugaban alƙalin Afirka ta Kudu Sindile Nkobo ya jagoranta. Kotun tsarin mulki na doka na 121 na dokokin majalisa ya saba kundin tsarin mulki ba amince da shi ba kuma an aje shi gefe
18: and invalid and set aside that particular rule.
16: Nan gaba ne dai majalisa za ta yi ƙarin bayani a game da tsarin mulki da shirye-shirye da kuma tsare-tsare na kwamitin tsige shugaban ƙasar. A yanzu haka dai sake bude babin tsarin neman tsige shi daga mulki ya haifar da rudani a jam'iyyarsa ta African National Congress ANC wanda ya haifar da kiran taron gaggawa da za a gudanar a yau.
19: To a gaida Rajana, idan shirin ya tsallaka Burtaniya kuwa Prime Minister kasar ne Keir Starmer ke ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya sauka daga makamin sa sakamakon zargin sa da gazawa wurin shawo kan matsalolin kasar da kuma mummunar kayan da jam'iyyar sa ta leba ta sha a zabukan kananan hukumomi. Wakilin mu na birnin London Nazir Mikael ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana.
20: A yanzu dai za a iya cewa Prime Minister Keir Starmer na dabda yin faduwar tasa bayan da farin jinin da ya kawo shi gwamnati shekaru biyu da suka wuce yake neman disashewa a tsakanin jama'ar gari da ma 'ya'yan jam'iyyar sa ta leba. Jama'ar kasar da suka zabi jam'iyyar da gagarumin rinjaye domin fatan samun sauyi kan tsadar rayuwa, karancin gidaje, hauhawar farashin makamashi da yaduwar tattalin arziki sai suka buge da karin haraji da karancin ayyukan yi. Wannan yasa jam'iyyar ta sha mummunan kai a zabukan kananan hukumomin da aka yi a makon da ya gabata, lamarin da ya kara jefa Mr. Starmer cikin tsaka mai wuya. Yanzu dai za a iya cewa abun boye a fito fili tuni kananan ministoci hudu suka yi murabus domin nuna rashin amincewa da salon mulkin Prime Minister, yayin da 'yan majalisa sama da 80 suka fito fili suka nemi yayi murabus, cikin su kuwa har da Pauletta Hamilton.
21: He gets very stubborn, he doesn't listen.
20: Ta ce ya fiye taurin kai, baya son jin shawara, kuma wannan ya sa jama'a ma sun daina sauraron mu. Sai dai Mr. Starmer ya ce ba zai bada kai bori ya hau ba. Ya ce na san cewa akwai jama'ar da suke nuna shakku akan mulkina, amma ina buƙatar na nuna musu cewa tunaninsu ba daidai ba ne. Ina da ƙarfi da tunanin da zan shawo kan matsalolin da ke gabanmu. Dr. Muhammad Sharifai ɗan jam'iyyar ta Labour ne, kuma ya shaida mun cewa cikin 'ya'yan jam'iyyar da ma 'yan majalisunsu ya ɗoruruwa ganin yadda take samun koma baya.
22: Wannan abin ya tayarwa da 'yan majalisu 'yan uwanshi hankali 'yan jam'iyyarsu ganin cewa idan aka shiga zaɓe nan gaba za su rasa kujerunsu, saboda jam'iyyarsu tana rasa jama'a, saboda suna ganin waɗansu ƙudure-ƙudure da gwamnati ke kawowa mutan ƙasar ba sa jin daɗin hakan, ba su yarda da wannan ba. So shi yasa sai ya sauka, saboda za su nuna lokaci yayi, in ba haka ba matsalar za ta iya shafin jam'iyyarsu, wanda zai iya kaiwa ga an yi zaɓe su rasa nasu kujerun, ba za su yi nasara ba.
20: To koya masana ke kallon wannan dambarwa? Dr. Hamisu Hadeja mai sharhi ne akan al'amura a jami'ar King's College da ke London. Ya ce shugaban ya gaji da dama daga cikin matsalolin da 'yan ƙasar ke korafi a kansu, kuma wasu na ɗari-ɗarin abin da ka iya faruwa nan gaba.
23: Abinda mutane musamman ma kuma baki suke lura da shi shine wato yanayin yadda mutanen da suke shirin karbar mulkin suke, wanda mutane ne suke na jami'u da ba na wato masu ra'ayi na baki ba, wanda hakan kan iya kawo matsaloli da kuma manya-manyan canje-canje da za su iya shafar baki da kuma shi kansa ma tattalin arzikin baki daya.
20: Asu lura da al'amura dai, na ganin bangarorin da ke rikicin ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai an kai ɗaya ƙasa. Kuma tuni wannan lamari ya fara tasiri kan tattalin arzikin Burtaniyar, inda kudin ruwan da ake dora kan takardar lamunin kasar suka tashi a yammacin nan saboda rashin tabbas game da makomar Prime Minister. Naziru Mikael, DW Hausa, daga birnin London.
19: To rahoton da ke zama cikakken rahotannin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon, kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta wato na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin. Zamu karanto wasu daga cikin su.

0: Toma Dalla, yanzu kuma za mu shiga fagen shirye-shiryen mu inda muke dauke da shirin ciniki da masana'antu da kuma duniya mai yayi da fatan za a sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: A jamhuriyar Niger a irin wannan lokaci na shirye-shiryen babbar sallah ta layya lokaci ne da kasuwannin dabbobi ke cikar kwari da busashe musamman turkakkun raguna inda jama'a ke kai kawo wajen zabin waɗanda suka kwanta musu a rai. To sai dai a bana kasuwar na ci gaba da fuskantar canji na hawan farashin dabbobi duk da matakan haramta fitar da busashen da gwamnatin mulkin sojin kasar ta ayyana domin ba da dama ga masu karamin karfi siyan kalayya.
3: Tunda alamar ta buga tsadar dabba irin ta bana ba. In ka dora hannu kamar ka dora busa wuta. Rago ana samu na 300 kai har na 400 ana samu rago har na 500.
2: Sunana Larwana Malam Hamid zan jagoranci shirin a wannan lokaci.

0: kar da ku shagala. Shirin na zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. A yanzu haka dai didda tsadar da busashen ke yi hankulan magidanta na ƙara karkata ga katifin ragunan layya. Wasu daga cikin magidantan da muka zanta su game da batun ragunan na layya.
1: Wa sunanka?
2: Sunana Kallaya Hayya.
0: Ka samu ka sai ragunan layya ne?
2: Ina nan ina nema ta kwanan a cikin kasuwa in Allah ya sa kasuwar ta yi albarka. Ni dai bin kama ba abin zan kiyana layya.
0: Ya kake ga farashin?
2: Ina ganin farashin a kullun a takawani ɗan kwanukan wannan gani nake farashin yana dan hawa farashin baya.
0: Dai kace yanka kai duk shekara?
2: Dike kara ɗaya ne nake yanka har yanzu kuma Allah bai sa ba ina nan ina cikin neman ɗin da yanzu
1: alhamdulillah ina samu nasiya na samu fajika 60 na fara kamar yayi sauki a bana yayi rayi
0: to ai bana kuma an ce an hana hudda su dan talakawa kowa ya samu ya sayi babban rago
1: gashi nan kuma in hudda ma da akai alhamdulillah in hudda ma da akai kamar ma yayi wa mutane dadi
3: Ahmadu na zo diba raguna ko na samu dan dama dama gashi nan dai ba ce ba san ba wanda kawai dai harka kudi ga tsada ne ce
4: ana buga
3: tunda an kace kaza sai kaga sun kara su da kofuri din da suka mai kai kuma da kai daidai karin ka kake nemi an hado daidai to kuma an ba hado ba hallo ya nemi wani guri
5: sunana Mala Abakar kai mun samu mun siyawa a farashi ba sauki gaskiya raguna tsada suke da ma dai an hana huta dai gaskiya da bubi suna tsada to ba mu sani ba daga yanayin daji ne suke so su da tsada ko kuma anan ne daga yanayin dalale ne dai Allahu a'lam tunda shahu din ya ce mun zo mun siya jika 70 kuma yanzu wanda muka siya 70 da bakwai wancan din ma yayi shi komai da komai sallah tana gabatarwa da bubi suna ƙara kuɗi
6: ni Alhaji Awalu sunana kasuwa nake yi ta bishashi tunda dai mun kawo kuma na kasuwa alhamdulillah za a ce dai kasuwa ce ka san yanzu mutane ba kuɗi sosai to na zo da su guda biyar na sai da biyu yanzu sauran guda akwai ko akwai tsaro da bubi tunda dai wannan na iya so ma ba iya sai da muke dauko san daga nan suke tsare tunda an da sauki aka samu su kuma da mu sai da sauki
0: bayan matakin gwamnati na hana fitar da dabbobi zuwa ƙetare a cewar Abubakar Laminu mai kataren bushashe a kasuwar Kwalliya tunda kida ya canza dole rawa ta sake kuma kasuwa na tafiya yadda ya kamata
7: raguna gaskiya farashi gaskiya hina ba da dadi ana saye gaskiya ba laifi
0: masaya suna zawwa
7: suna saye
0: akai
7: ragon da muka saya a bara jika 50 jika 60 abin muna sayan shi 55 70 kasuwa bana ta hi dadi akan bara gaskiya farashi ya dan hawaye
0: da me kake danganta wannan hawan farashi
7: wannan daga Allah ne mutane suke cewa wai in an hana huddar rago zai yi arha kowa ya samu wannan daga Allah ne tsada arha daga Allah ne tsada daga Allah ne
0: su masayan akwai baki ko ku duka yan gari ne
7: akwai baki tunda yanzu ma talamta ta shi daga nan yanzu da wajen rago 200 da wani abu za ta yi mai kuma daga nan duk sati muna kai dabobi bakin birji muna saida yan turkane na gari a wurin su muka samu rago mai kyau
0: tunda yan kwanaki suka gabata kafin ma watan turka ya tsaya a cewar Alhaji Bukar Aji daya daga cikin manyan mahautan da magaram farashin dan dabba a bana ya wuce tunanin duk wani mahaluki
8: duk ragon da muke saye ka 100 yanzu ya koma 200 gashi kana kallo yanzu wannan kaga mun sai shi jika 200 har da 10 ma shi kuma da bai huce kamar jika 100 haka amma kamar shekarar baya da ta huce daga bara zawa bana dabba kudin ta karuwa ne yake gasa da dabba ai kana ga gasanin da yawa sun cika kasuwar dabba kudin ta fafiya ya hau dan abin ya huce tsada mu yanzu masu harkar nama saboda Allah ne muke yi saboda rihin asiri ne ita ce sana'ar mu rikici ne akan mu wanda kaga yanzu mai kafa tsire ya hasa tsire saboda bayya mai da kudin nama a gafurce ne in dai zamu hadi tsakani da Allah yau gwamnati ta ce dabbobi a huta da su ko ina wallahi yau dabba tana ragewa dabba ta kara kudi nama ya riga yayi karin da mai nama bai yanda za a iya yanka dabba dan ya mai da kudin ta a yanzu hudda wannan dabba ya karawa dabba daraja a can sama inda ba a kai ta din ita ce ta halbuna yasa nan take a dad da ake gani tunda a dad wanda zai kawo rago 20 30 a yanzu haye da ya kawo bi ko uku saboda an ce babu baki kenan kuma an aka kawo ta din da yan gari da bakin suna nan suna waso su akan wallahi dan Najeriya dabba arha za ta yi tunda su da nera suke ai ko da jaraba ce ai gwamnati ta ce inda a hudda dabba ko ina a gani in ba a samu saukin ta ba in yi so sai a maida amma inda saukin ne ake so a ce a hudda ta ko ina inda a gani
0: to masu sauraro anan ne zamu dasa aya a madadin abokan aiki da suka taimaka a hidimar hada shirin ni da na gabatar da ruwan Mallam Hammi ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na DW

0: DW Duniya mai yayi.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka. A yau shirin zai nufi da mutadi inda a baya-bayan nan tarin matsaloli suka hade wa kasar wuri guda. Kama daga rikice-rikicen siyasa na cikin gida zuwa matsalolin tsaro akan iyaka har ma da rikici na kabilanci. Wai shin yaya girman wannan matsala yake? Sannan menene kalubalen da ke gaban hukumomin injiniya?